Dalbranta mongdo punmuling jingdo de bang mugon dabni ina mongdo kun kro gte kro manan gnra tha punmuling jingdo de bang kaishlat kan glosh dobda da dibs brada saitiam ren king khong yesum shi ni kun kro gte kro sha tha tianza matwa ai manan gnra shbai la lu na ko khram sat don king khong yesum shi mung aning tha du krong manan jom tha sut magam umja mong sha ni su su ai lam gun phon lu na ko msat da sai Inanna kun krok tiet ai sha go jin sha jang kha hong ho kha sa kong kha zhu jang kha tie lan chang jang kha re kha nu ge ba manga sha me yan re mong do ding na mu do mong do miao shi me som tie gen wang miao miao gen wang manga shi me som tie xian kha nga ai ina mong do lu mo ma rang ma ram sam dap ni dao shi nai go yu yang shi da sing ye kun sing ya go na kun chu ya le bran ina mongdo simbro maga tengda maga sina maga tha asanga phangrai mrang rangga thuna tainga ai le tha anga mongdo ding tha mrang akjong sha gan thu singkhat re lomom sa je bin ai nga ai dai go jao thong myo simbro maga thie tengda maga chi ji myo khui mi myo chu xiao mo do mongdo yi xi myo wen shan myo hong ho mo do mongdo pu er myo xi shuang ban na mo do mongdo 林昌庙、丽江庙等大门噶，

lim do mong do dung dong maga tie sina maga bo sha myo sa khom do mong do re shan tha mrang ba thu shang gao khan go mrang greg ba na te nga ai shang gao tha kha mo ru lo mo ga zin yam bin dai loi na gresti la ra ai zhao guo zin yam dao phang ai kim shi mo ni glo don ra ai nga ai

Kailan na mutam siya ko gulokatwa ay siya. Mungdan mga sisingi tiye mong magin pangmuzumusum ni tay niyang may ganrong ray mri kumpa rong ray damudun po ko kraksalom na ko masatasay ngu ay siya. Ya siya titan pangwas na. Ndadabranta inan nansin ri ngunpon mukongjak tiyanwa wansingit janlay na tiyanwa singitza shichiku dulun na krang nungmanggo mungdan dengda magata nabal ngay go anglu mungdan shongkan go zaplu nga ay. Kingkongye kumuli niyang shidamzata mungdo ding nabal ngay ngun na shuwa yong langmay ay ngunpon wandatap yung rengkumanggo langpangwa ay go narewa yang. Inan nansin ri ngunpot mukong ay zengka jatlamgo sat greluan lunga ay. Yayangta mongdo ding wantadabte mututan na gulopang ay nansin ri ngunpot mukong ay mulam mazashimuli dun na nansin ri ngunpot nan sutmugam krangyan go gopo don lu ay kurai say. Daining letashining ta inan nansin re tasha sumagam rojad ay mno muning bong ay tiyan na japan ta tamza na maza shichiku kutok chiku lojad lu. Shidal ngay guan na shidam sumluman ta tamza na shisngi kutok maza rojad lu na daining guan na rewa yang tamza na gru shimunga kutok guman a letadie rojad lu ay ku shikrin ton lu nga ay. Lili zitie glola ai dashat gloshbro japan mning bong ai dian na japan ta tamza na mza shisngye gutong musom rajat do janji fuji re langao to shbro ai japan mong mong dan ding na shong kan go zaplunga ai

Chigam shani ndelebrans gonlai gon na jelu ai. Tien da du krong da pa ji kumin pagadab ni. Mudoshlash bro ai nan lak chong zu danbe liwo anna tang ji. Yate yang ta America mong mulum sha ji moan yoshido gon kang dab. FDA musha kum go lang jam yu ai akang jo ya ai krumlu sai. Mulam de go in nan kololjang ai anna tang ji nambat ngai lang. Mong mikin msha kumgo langjam yu ai akang lula ai rie. Kwe min tienda pagadab ni mong. Chongzu liwo anna tangji lamta. Nambal ngai ngu na mong mikin rinkam akang lula ai. Miwa mong pagadab dailu sai. Sakumdo mongdo bugam salam go kan. Munu bobo tie jkamdon ai jonggok. Kaimum sha ni a nda. Jak rong tungsa ni pe gram shay lan na. Masa shidang du ai. Mutam sha ku masa don lun na. Mutam sha pe mongji sham yan ta. Glosh jam don lum sai. Mongji sham yan na. Shuam sha ni pe mu shang lu shungun. Gumpro damja lu shungun. Ndam sha pe no zang lu ku lu ai. Mulam lungay dai lu sai. King Kong ye kung gru ning, shidamunga wa du yang. Mudo mungdo ding na, mungji gumwang gumre kung kong ta. Mutam sha, malish lungai, pop mzum don lu say. Mudo mungdo ding na, mungji sham yan ta, ma crash jam lu ai kure say. Mudo mungdo gda na, mutam sha, juku shichku ta. Mushang msha, mun mi, king mi chku za, mushang lu shungun say. Dego mzan lai, ro gao lu ai, mutam sha go, king mi gru za, juku shimuli, du nga ai. Mutam sha ni shtami tam lalu ai shangum pro go yen king kong chu za chu shi sing ye du nga ai